te twa di mi o obi ama wa wa dia ayo me na wa si o ojo da e fa fa sa nyango ta fa fa sa na pa ima tu mi nyina.

awurade kasa yehuwa kasa wenne besi accident ye beti ayareda ho ye beti owuo owu atos awurade ti o make Kristo for free you make free yourself usuo ani esem o yehuwa.